0: gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: 1079.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:37.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-0970.

0: 0961-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City.
1: City X Pest Control Services, your trusted pest control partner.
0: Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B107.9. We don't stop the music.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
2: Ang

0: Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: linggo para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Kahantak, Loban City. Jepoy's Grill and Restaurant. Proud

0: proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: B107.9. We don't stop the music.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. Oh, yeah!

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop the music.

chase the curls from my eyes. She drops her robe.

0: Sub Judice Rule.
1: August 21 movement o atong kinontra pong pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi galing sa ill-gotten wealth ang yaman ng kanilang pamilya.
0: Mga kapatid, sila ang pang mga tampok na ulo ng mga balita ngayon pong araw ng Monday. Social media site na TikTok, naglabas po ng gabay na maaari pong gamitin ng mga pamilya para sa mas mabuting online habits.
1: 10 milyong litro ng tubig kada araw mula po sa mga ilog sa Central Luzon kinakailangan para mapatakbo ang AI hub na Pax Silica. Ayon po yan kay BCDA President Joshua Bingkang.
0: Mga kapatid, mamaya po itatalakayan natin ang isyong iyan. Ang sinasabi nga po ni Ginoong Bingkang daw ay kukunin daw sa Kailugan, mga ilog dyan sa Central Luzon. E nasan yung mga ilog na may tubig? Samantala mga kapatid, 21 marino na apektado po naman ng mga pag-aatake sa Strait of Hormuz nakauwi sa Pilipinas at makakatanggap ng tulong mula sa DMW.
1: Samantala sa balita po sa ibang bansa, Chinese national o sa iba pang mga balita, Chinese national na hulihan ng granada, baril at illegal na droga sa kanyang kwarto sa isang hotel dyan sa Makati.
0: DILG, ipinag-utos po naman ang agarang investigasyon kaugnay pa rin po sa 911 emergency call para sa isang matandang pasyente sa Taguig.
1: Siyam na sira-sira at mabahong UV Express, pinara ng LTFRB. Karamihan sa mga nahuli, rutang Metro Manila, Bulacan.
0: Grupo ng mga motor taxi riders suportado umano ang LTFRB sa paglilinis at pagsasaayos ng motorcycle taxi industry. Ghost riders, unauthorized overboarding at multi-homing, ilan sa mga lilinisin umano ng LTFRB.
1: Harapang bahagi po ng isang abandonadong gusali sa Mandaluyong, naku po, gumuho!
0: At sa mga lalawigan po naman, suspendido po ng 9 ang lisensya ng isang tauhan po ng NBI matapos niyang hamunin ng barilan ang mga traffic enforcers sa Lipa City, Batangas dahil lamang sa isyu ng illegal na pagpaparada.
1: Sa Batangas pa rin mga kapatid, isa patay at isa sugatan bunsod ng pamamaril sa isang birthday party sa Kalatagan.
0: Higit 100 barangay naman sa Bulacan na natiling lubog sa baha. Bulacan, hoy, gising!
1: 2 lungsod at bayan sa Camarines Sur, tinamaan po ng African Swine Fever. Pagkakatay sa mga baboy at surveillance sa mga apektadong barangay, sinimula na po ng Agriculture Department.
0: At doon po naman sa Kabisayaan, Pilipinong Real Estate Executive sa Amerika na sangkot umano sa panloloko ng 2,000 investors para makakuha ng higit sa 600 milyon dolyar. Nasa listahan ng most wanted ng U.S. Federal Bureau of Investigation, Pugante, na kumpirmang nasa Iloilo ngayon.
1: 19 na lalaki na kilalang notorious na snatchers na timbog sa Barangay Tejero, Cebu City. 38 revolver at pakete ng shabu kumpiskado mula sa dalawa.
0: Samantala po naman, 16 gulang na lalaking sinuntok ng brass knuckles ang isang pulis sa Bacolod. Isinuko sa presinto ng mismong ina ng suspect.
1: 2 naman ang patay habang 10 ang sugatan matapos pong malaglag sa bangin ng isang multi-cab na may sakay na 20 pasahero sa barangay Upper Sepaka, Suralia, South Cotabato.
0: Sa ilang pang balita sa Mindanao, 16 milyong pisong halaga ng puslit na naman na sigarilyo. Nasabat na naman sa Zamboanga, trader ng nasabing kontrabando arrestado.
1: 12.8 billion peso na kolekta ng pamahalaan mula po sa taripa sa imported na bigas.
0: Presyo po naman ng building material sa Metro Manila pinakamataas sa 3 ayon po naman yan sa Philippine Statistics Authority.
1: Grupo ng food exporters naghahanap po ng mas madami pang pwedeng pagkuhana ng ube para matugunan ng demand sa global market.
0: Yan po ang ating mga balita, mga ekonomiya, consumer at kalakaran po mga kapatid o kalakalan. Samantala po naman sa mga balita po sa iba yung dagat ngayon nga pong Monday morning. Magnitude 7.7 na lindol yumanig sa Indonesia. Nag-iwan na higit sa 50 patay. At mga ang ibang mga nando doon na apektado po naman ng lindol ay nagsilikas na sa mas mataas na lugar.
1: Patay naman sa matinding pagulan sa Chiba Prefecture sa Japan, umabot na po sa 9 Ibinuhos na ulan, triple ang dami kaysa sa normal na naitatala tuwing Agosto.
0: At eto na naman mga kapatid ha, Estados Unidos nagbabala sa 20 bansa ang hindi ro po umanib sa kanila pong kompetisyon laban sa China pagdating sa artificial intelligence ay etchapera sa AI coalition na pangungunahan po ng Amerika. Kaya ang tanong, Paksilika or not?
1: Strait of Hormuz, mananatiling pag-aari ng Iran. Ito ang buwelta ng Iran sa Estados Unidos matapos nga po ang banta ni Pangulong Trump na nalalapit na daw ang pagdedeklara sa Strait of Hormuz bilang bahagi ng teritoryo ng Amerika.
0: Bus na may sakay ng mga turistang Polish bumaliktad sa daan sa Hungary. 12 patay habang hindi bababa ang sasampu ang sugatan.
1: Sunod-sunod na drone strike ng Ukraine kontra Russia nitong weekend. Pinakamalaki raw simula nang nagsimula ang gera. 6 patay habang tinupok naman ng apoy ang isang warehouse malapit sa Moscow.
0: Samantala po naman sa ating pong balita sa sports. Ito ang ating sports news. Strong Group, nakadalawang panalo na po sa Jones Cup sa Taiwan matapos talunin ang Chinese Taipei Blue sa score na 97-78.
1: Samantala, Alex Ayala, abante

0: Ang bumabati po yung kanyang loving husband, si June Pascual, ang mga anak po na si Abiel, si Kyla at si Kadisha, at mga apo na si Liana at si Franco. Happy birthday! And also, kay Ricky Rosales, happy birthday Ricky, at kay Senyor Manny Galang na malamang tulog pa! Ngayon ang ating mga kapatid ay handang-handa na para sa ating pong hello, good morning!
1: Good morning, Frontline sa Umaga Family. Magandang umaga na misa amin kayo na isang nito. Kumusta kayo dyan?
2: Eto, makatanong ko rin yan.
3: Inaantok eh.
2: Nandito na si Tito Bokhead.
4: Tito Bokhead. Survived ng 1 week.
2: Manong Ted to Bokhead.
4: Yo.
2: Ano tawag mo kay Manong Ted?
3: Manong Ted din. Matanda sa amin.
2: Napakaamot na lang.
1: Ito na. O Bokhead, kamusta ang iyong gising ng isang linggo? Sanay na ba sa gising ng umaga?
3: Libre, kita mo yung mata ko.
2: Tulog pa siya at the moment.
1: O ito, matagal na itong gumigising ng umaga. Ano ang iyong maipapayo kay Bokhead na isang linggo pa lang ay
0: matulog
1: napupuyat
0: na? Matulog ka na alas
2: 6. Nang gabi, Mano.
4: Gabi naman daw.
0: 6:30.
1: Oo, kasi puyat na kay Manong Ted yung alas 7 ng gabi.
2: Gabi, Manong. Kaya alas 2 gising niya.
4: Oo, bagay si Ninong.
1: Anyway, masasanay din si Bokhead sa
0: anyway,
1: umaga.
0: Sige, so kung kayo handang-handa na, kami handang-handa na para ihatid ang ating mga importanteng balita.
4: Monday,
0: and we wish everyone, na sana po mas maging magandang panahon natin dahil basang-basa na po tayo.
1: Sobra, at bahang-baha pa rin sa maraming lugar ngayon.
0: Alright.
1: So babalikan namin kayo mamaya. Maraming salamat. Happy Monday. Monday, mga kapatid sa FSU.
0: Thank you, Bokhead Lingaw, kay Ma'am Chiki, kay Ma'am Angela, Ma'am Dimpy, and Ma'am Ina... Ma'am Ina...
1: Hindi, Ma'am.
0: Ina
1: si Andre.
0: Good morning, good morning, good morning. Salamat sa ating mga good morning kapatid staff. Ngayong nga pong araw ng Monday. At ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH at sa TV5. At maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Patuloy pong inaasahan na magiging maulan daw ang panahon sa malaking bahagi po ng bansa ngayon pong araw ng Lunes. Ayon pa rin po sa pag-asa, tuloy pa rin daw po ang mga pag-uulang hatid ng habagat, particular daw po sa may Ilocos Sur at maging dyan po naman sa La Union, Pangasinan, Zambales at maging sa Bataan. Uulanin din po ang bahagi daw po ng Metro Manila, Cordillera Region, Batanes, Cagayan, pati po ang Central Luzon, Calabar Zone hanggang sa Kabisayaan. Sa huling datos nga po ng NDRRMC, umaabot na po sa 23 ang patay dahil pa rin po sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang mga bagyo. 17 ang sugatan.

0: Pang tatlo pa ang nawawala. Higit naman isang milyong pamilya po, higit sa isang milyong pamilya ang sinasabing apektado ng masamang lagay ng panahon.
1: Sa kaugnay namang balita, muling nagsuspinde ng klaseng ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa masamang panahon. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas sa Itogon Benguet. Kasama po ang ilang lugar sa Pangasinan, kabilang Alaminos, Bani, Malasiki at Pozorubio. Wala rin pasok all levels sa Santa Ana at Santa Rita sa Pampanga, Capas, Tarlac at Amadeo, Cavite. Preschool hanggang senior high school naman ang nag-shift po sa alternative learning system sa Maynila at dyan sa Caloocan, pati na sa ilang bayan sa Benguet, kasama po ang Cabayan, Atok, Sablan at Tuba. Gayun din sa ilang bayan sa Bulacan, Pangasinan at Pampanga. Hanggang elementary naman ang walang face-to-face classes sa Kapangan at Maniacan, Benguet, kasama rin po ang Indang sa Cavite.
0: Abangan din po ang ilang pang mga announcement tungkol po dito sa mga nagsuspindi na po ng klase. Dahil pa rin po daw sa masamang lagay ng panahon, bagamat ang sinasabi po ng EDCOM, dahil diyan marami na pong mga araw po ng pag-aaral ang nawawala sa mga estudyante sa elementary at high school. Samantala po naman sa iba pang mga tampok na balita, pinag-aralan po daw ng Senate Impeachment Court na ibalik sa hapon ang trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Win Cachalian, pinag-iisipan nilang gawin ulit ito. Ang natura pong ang sesyon ng plenaryo sa umaga, habang sa hapon po naman daw ang impeachment trial. Habang one to sawa daw po o unlimited hearings ang impeachment trial sa hapon. Aminado po kasi si SP Cachalian na hirap silang mga senador na pagsabayin ang trial at ang kanila po daw trabaho sa Senado, kabilang po ang pagtalakay sa pambansang budget. Noong po nakaraang Martes ay natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program na siyang magiging basihan ng General Appropriations Act o ang taunang proposed budget. Samantala pa rin, binitikos po naman ni Manila 6th District Congressman Benny Abante ang hindi pa rin po pagsipot ni VP Sara sa paglilitis. Kawalan daw ito ng respeto sa ating pong saligang batas. Una nga po sinabi ng vice na haharapin niya ang mga akusasyon sa kanya sa tamang forum, pero hindi pa rin ito kailanman nagpapakita sa impeachment trial.
1: Samantala, pino na po ni Ombudsman Boyeng Remulla ang DPWH dahil bigo raw ang ahensya sa paggawa po ng dekalidad ng mga gusali para sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa kanyang programa, sinabi po ni Ombudsman Remulla na wala raw maaasahan sa DPWH pagdating sa maayos na proyekto. Nagsimula ang usapan ng matalakay kung hindi ba kaya ng gobyerno ang higit 9 billion pesos na Cancer Center Project sa Philippines General Hospital. Wala raw kasing tumatanggap na public-private partnership o PPP rito. Ang sagot ni Remulla, kapag binigay ang naturang proyekto sa DPWH, mag-iiba raw ang itsura nito. Halimbawa pa ng ombudsman ang bagong gusali ng Bureau of Immigration na nasa higit 8 bilyong piso na ang, o 8 bilyong pieces o piso na nga ang nagasta. Pero 10 taon nang ginagawa.
2: Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman ang itsura.
3: We have to take a cue from the quality of work of that happens with government projects.
4: Again, so, ibig sabihin mo, boss, talagang muna tayo umasa sa DP.
2: Ayun, as it is right now, wala tayong maasahan sa DP. Wala. I-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili. Kaysa sa mga pagagawa natin.
4: Oo, ng gobyerno.
2: Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality.
4: Ganong kaganda.
2: Hindi.
4: Mas at mura pa.
2: Mura pa.
4: In the long term.
2: Tsaka ang ganda.
1: Yan nga po ang tinig ni Ombudsman Boyeng Remulla. Sumang-ayo naman po dyan si DPWH Secretary Vince Deason sa sentimiento po ng Ombudsman pagdating sa mga proyektong nasa ilalim ng PPP. Katunayan, nagalit nga raw siya nang malamang delay ang Bureau of Immigration building. Tinawag niya itong unacceptable at ipinakikita raw ang structural problem sa ahensya. Ang giit pa ni Secretary Deason, makikipagtulungan ng ahensya sa Ombudsman para sa reforma ng DPWH.
0: Ang tamang oras ngayon, alas 6:34. Sisimulan po naman ngayong araw ng Kamara de Representante ang pagtalakay sa higit na 7.2 trillion pesos na proposed budget sa taong 2027. Nakatakda pong simula ng Senado naman ang hiwalay po na budget hearing sa August 27 kasabay po ng impeachment trial. Target po daw ng Kamara na maipasa ang pambansang budget sa unang linggo ng Oktubre. Pagdating ho naman daw sa BICAM, gusto ho ng ilang mambabatas na buksan sa publiko ang pagplansya po sa final na versyon ng budget. Suportado rin po ng budget department ang pag-livestream nga online sa naturang deliberasyon ng BICOM. Para po naman sa public finance specialist na si Zaisa Nadine Zuzara, short-term na pangangailangan lamang ng bansa ang tutugunan po ng ating proposed 2027 budget. Makikita raw kasi sa alokasyon nito na malaki ang mapupunta na naman sa mga ayuda program ng gobyerno.
5: It signals ano ba talaga ang prioridad ng pamahalaan. So mukhang ayuda na naman at mukhang yung mga,
1: infra.
5: Taon na lang, infra, isang taon na lang, election na. So na. It kind of looks like an election budget already.
0: Yan po ang tinig ni ang public finance specialist na si Zaisa Nadine Zuzara na atin po nakapanayam noong araw ng Biyernes. Mga kapatid, maganda umaga po sa lahat ngayon ng mga motorista. Kung kayo po ay malapit ng mag-empty ang inyong mga tangke, magpa-full tank na kayo. Dahil bukas daw po, mukhang babawiin nila yung atin pong rollback na 4 pesos. Pero importante naman po ang presyuhan ng petrolyo. Mga kapatid, lagi ka rin full tank.
1: Full tank ang energy.
0: Lalo ka na, Andre, ha?
1: Oo.
0: Oh, inaanak, bata-bata mo pa.
1: Para malubat.
0: Lagi kang kondisyon at hindi ka sasabihin ng excuse me. Bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ha? Ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang Bagsik Mo!
1: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaga!
0: Yan! Randolph ng Converge, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang Monday morning! Ilang pang mga importanteng balita susunod na!
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Travel! O kaya bagong negosyo?
9: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, Teleserbisyo para sa Pilipino.
10: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
11: The purpose in my earning money is to make...
12: B1079! The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody is happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Susi sa pagyaman.
18: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: Bet 88, your ultimate playground.
8: True FM.
0: True FM, mga kapatid. Mamaya po sa ating happy hour ha, ang ating pong bibigay po muli ng tulong sa mga lubos na nangangailangan sa tulong po ng ating mga happy anonymous. Thank you. Mamaya po magandang ating report. Abangan. Samantala po naman sa oras na alas 6:41, mga report sa lalawigan.
1: Pinaiimbestigahan na po ng Malacañang ang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Maguindanao del Norte. Sabado nga ng hapon, ang pagbabarili ng hindi pa nakikilalang saralin o salarin ang convoy sa barangay Dulangan, Datoon din, Sinsuat. Ligtas si Macacua at kaniyang mga kasama. Kinundin na naman ang palasyong pananambang at ipinag-utos ang malalimang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa pag-atake. Kinundin na rin ang Philippine Army ang nasabing pag-atake. Tiniyak din ang militar na magiging payapa at maayos ang isasagawang BARM elections na nakatakda po sa September 14, alinsunod sa utos ng Pangulo.
0: Ganun din na po naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. ang pagmumura ng isang banyagang AI developer proponent sa mga mamamahayag doon sa Iloilo. Bago po ang insidente ay nag-walk out ang Norwegian national na si Daniel Stefan Robertson sa public consultation na ng itatayong data center. Kontra kasi ang ilang pong residente sa nasabing proyekto. Posible po raw kasing makaka-apekto ito sa supply ng tubig. Nang subukan pong ma-interview si Robertson ay doon na niya pinagmumura ang local media. Ayon po kay Abalos, mali at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Robertson. Ganun din rin ng National Union of Journalists of the Philippines ang naturang pangyayari. Wala pang bagong pahayag dito ang kampo ni Robertson.
1: Samantala, ipinatatawag ng Land Transportation Office o LTO ang tauhan ng NBI na naghamon umano ng barilan sa mga traffic enforcer dyan po yan sa Lipas City, Batangas. Ayon sa LTO, sinita ng kanila mga enforcer ang driver ng sasakyan na illegal na nakaparada. Sa kalagitnaan naman ng negosasyon o pakikipag-usap, dumating ang NBI personnel na amapala ng driver at dito na nagkaroon ng komprontasyon ang mga taga-NBI at mga enforcer at naghamon ng barilan. Nabisto rin ng LTO na may nakakabit na hindi otorisadong blinkers ang minamanehong pickup truck ng taga-NBI. Suspendido ng 90 araw ang lisensya ng NBI personnel at pinasusuko ang mga blinker.
0: Samantala po naman, hinuli ng Philippine Coast Guard ang 8 individual na sangkot umano sa pagnanakaw ng langis sa barangay Makawayan sa Tingloy, Batangas. Ayon sa PCG, una po silang remisponde sa fishing vessel na nasiraan ng makina. Nang inspeksyonin po, inaabistong may dala silang produktong petrolyong walang kaukulang dokumento. Wala rin pong papeles ang fishing vessel. Aabot sa 5,000 litro po ng diesel ang nakuha mula sa bangka.
1: 4 ang sugatan sa pagsabog po ng LPG tank sa isang tindahan sa Calbayog, Samar. Ayon sa mga pulis, nagluluto ang isang tindera nang mangyari ang pagsabog. Tumatagas na pala ang gas ng tangke. Agad namang responde mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Calbayog, kabilang po sa nasugatan ng 2 empleyado ng tindahan at 2 ring customer. Nadala ang mga ito sa ospital. Aabot po sa 600,000 pesos ang pinsala sa mga ari-arian.

0: Po. Kapag ang pinag-uusapan nga natin ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa Standard. JMAX Light Steel Frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks, yung mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang. JMAX Light Steel Frames, mabibili yan sa Dynamic Team Hardware and Construction Supply, doon po naman sa General Santos City. Ayun o, oh. Dynamic Team Hardware and Construction Supply sa Jensen at sa RB Construction Trading, doon po naman sa Davao de Oro. RB Construction Trading sa Davao de Oro. At ang JMAX ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Gandang umaga rin kay Architect Peng. Sister, good morning! Sa mga kawani din po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, magandang umaga po! Good morning! And happy Monday! Balik po tayo sa ating trabaho. Samantala mga kapatid, sa mga balita po naman ng pang-consumer at kalakalan sa mga motorista po ngayon, hoy, gising! Magpa-full tank na po tayo! Dahil may nakaamba pong malakihang dagdag singil na naman po sa produktong petrolyo ngayon pong linggong ito. Sa sinasabi nga daw po sa pagtansya ng ilang oil company, maaari daw umabot sa 4 pesos at 25 centimos ang presyuhan po na dagdag sa diesel. Habang higit 3 piso ho naman ang dagdag sa gasolina, dahil daw ito sa pagkawala ho naman ng merkado ng kumpiyansa sa negosasyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran na naman. Mas naging komplikado kasi ang demand ng bawat isa para wakasan na ang gulo at gera sa gitnang silangan.
1: Sinimula naman ang pagpapatupad sa mas mataas po na fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mula 10 piso, nasa 12 pesos na kada litro ang diskwentong matatanggap ng mga kwalipikadong driver ng Jeep at UV Express sa mga piling gasolinahan. Inaasa ng diskwento matapos muling lumala ang gera sa pagitan po ng Iran at Amerika na naging dahilan ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong mga nagdaang linggo. Samantala, nagkaroon ng diskusyon ng LTFRB sa mga transport group kaugnay ng alituntunin sa amortization assistance para sa mga modern jeepney driver at operator bago ito aprubahan sa DOTR. Nasa 20,000 piso kada buwan ang isinusulong na amortization aid para sa susunod na 3 buwan.
0: Kasuklam-suklam umano, para nga sa grupong sentro ang desisyon ng hukuman ng Pasig na maglabas nga po ng preliminary injunction na laban po sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni Sentro Secretary General Joshua Mata na malinaw sa desisyon ng hukuman na mas binibigyang kahalagahan ang potensyal na lugi ng dalawang kumpanya na naghain ng petisyon kontra sa aumento. Kanila rin kinundina ang 10 bilyong pisong bond na sa gobyerno lamang din daw po mapupunta sakali pong lumabas nga na mali ang petitioners. Dagdag pa ni Mata, isa sa mga kumpanyang naghain ng petisyon ay binigyan ng malaking proyekto ng DPWH.
2: Ngayon na nga lang sila mabibigyan ng pagkakataon na makaahon ng konti. Konti lang ha. And yet, inago pa. At napakabilis nga. Siguro mas na katulad ko, manggigigil kayo lalo pag nabalitaan ninyo na yung isa sa mga kumpanya na nag-file ng petisyon, specifically itong Redicon po, nako, inawardan pa ho yan ng gobyerno ng 4 billion peso EDSA Rehabilitation Project. Think about that.
0: And think about it. Yan po ang tinig ni Joshua Mata, ang Secretary General ng Grupong Sentro.
1: Kinundina ng Dole National Capital Region ang paglalabas po ng preliminary injunction kontra sa taas sweldo sa rehiyon. Sinabi po ni Dole NCR Regional Director Attorney Sara Bueno Mirasol, hindi katanggap-tanggap ang pagharang sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo. Tiniyak naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na patuloy nilang ipaglalaban ng wage hike sa Metro Manila. Nagpasalamat naman ng Dole sa ilang mga kumpanya at negosyo na patuloy pa rin ipinagkakaloob sa kani-kanilang mga empleyado ang dagdag sweldo. Kasama po dyan ang isang LPG company at ilan pong mga kainan sa Metro Manila.
0: Kung totoo na ang gobyerno po ay masama ang loob din, bakit hindi kumilos ang Solgen? Ang Solgen po ang abogado ng gobyerno. Bakit di sila mag-intervene sa kasong ito? Think about it.

0: Samantala po naman umakyat sa 689 na milyong piso ang halaga po ng pinsala sa agrikultura na iniwan po ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 21,000 mga magbubukid ang apektado matapos nga pong mapinsala ang lagpas 19,000 hektarya ng taniman. Sa datos nga po ng Agriculture Department, higit na 450 milyong piso sa kabuuang halaga ay pinsala po sa bigas. Nasa 147 milyong piso naman ang pinsala sa high value crops. Umabot po naman sa 2 milyong piso ang pinsala ng masamang panahon sa livestock at poultry. Sa Pampanga, naitala ang pinakamalaking pinsala na nasa 131 milyong piso. FM. Ang tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:51. Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Umakyat po sa 53 ang bilang ng mga nasawi matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Sa lakas ng pagyanig, aabot sa halos 5,000 residente ang inilikas sa bahagi ng Maumere o Maumere at nagekeyo sa silang ang bahagi ng nasabing bansa. Kasunod nga ng lindol, higit 300 namang aftershocks ang naitala sa apektadong rehiyon. 2022 nang maitala rin ang malakas na lindol sa West Java kung saan daan-daan ang nasawi.
0: Sa kaugnay po namang balita ay nasa pool sa video ang ilan sa malalakas na aftershock kasunod po ng magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Kabilang po sa nadamay ang isang gusali sa Pantalan, sakop po ng Maumere sa Flores Island. Ang ilan sa mga residente po ay kanya-kanya po ang pulasan. Wala po namang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Una nga po nagsagawa ng search and rescue efforts ang mga otoridad sa mga biktima ng papaminsalang lindol. Nangyari pong nasabing sakuna nitong Sabado sa siyudad ng Inde sa bahagi po ng Nagekeyo Regency.
1: Sa ibang balita pa, nagalok pong Iranian military ng pabuya sa sino mang makakapatay sa mga sundalo ng Amerika sa gitna po yan ng tensyon ng dalawang bansa. Sinabi po yan ni Iranian Military Commander Amir Hatami sa kanyang talumpati sa Tehran. Ayon sa report, aabot sa $30,000 ang maaaring makuha kapalit po ng pagpatay sa puwersa ng Estados Unidos. Wala pa namang tugon dyan ang White House.
0: Itunuturing po naman na most wanted bilang most wanted list ng FBI sa Amerika ang anak ng mayor ng Iloilo dahil sa umano'y kasong fraud. Ayon sa pamilya po ni Ray Gravato II, kasalukuyang pong nagre-recover daw ang Pinoy sa sakit na stroke na naging sanhi ng pagiging paralisado ng kalahati daw po ng kanyang katawan. Naapektuhan din daw po pati ang kanyang pagsasalita. Ayon sa pamilya po ni Gravato, wala pa daw hong natatanggap na dokumento si Ray mula sa mga otoridad sa Amerika o sa Pilipinas. August 13 nang i-anunsyo po ng FBI si Gravato na most wanted list ng FBI sa Estados Unidos.
1: Binaha naman ang ilang lugar sa Japan kasunod ng walang patid na pag-ulan nitong nakaraang linggo. Sa ilang kuha, mabilis po ang pagtaas ng baha sa bahagi ng istasyon ng tren sa Chiba Prefecture nito lamang Webes. Naku po! Sa taya ng kanilang Weather Bureau, aabot po sa higit 360 mm na ulan ang ibinagsak sa nasabing rehiyon sa nakalipas po na buong araw. Dahil po dyan, aabot sa halos 25,000 mga kabahayan ang nawalan ng supply ng kuryente.
0: Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:53. Maligayang bati po naman kay Ginoong Larry Monton at kay Nanay Thelma Monton sa kanila pong ika-56 na taong anibersaryo ay talaga naman. Galing ha? Ano ang secret, Ma'am Thelma? At kay Tatay Larry, good morning, good morning, good morning. Ngayon, sa mga fans po naman ni Nanay Christopher Main, sa mga nakabang po sa ating entertainment news, baby girl, ibigay mo na!
1: Ibibigay na natin yan ngayon Lunes ang umaga. Good morning, Nanay Christy. Sa mga nakabang po, eto na, nalilink ngayon ang aktresa si Maris Racal sa isang non-showbiz guy. Base sa isang video sa TikTok, naku talaga hirap maging artista, spotted si Maris sa airport na sinalubong ng naka-shades na lalaki. Ikaw ba to, Aaron? Kuya, ay hindi pala ikaw. Ang tingin ng netizens, siya rin daw ang naispatang lalaki. Uy, parang ibang lahi nakasama noon ni Marie sa isang shuttle bus. Ang pogi ah. Iniintriga tuloy ang dalawa. Wala pang komento tungkol dyan ang aktres ba? Pare, uso pala ulit yung ganong hairstyle, partner. Parang bagay sa yung ganon. Yung ganyan, no? Oh, di naman, medyo kulot ng konti, di ba? Oh. Tax naman. Marie, kung sino man yan, deserve naman niya, single naman yan. Bakit? Huh? Single si Maris.
0: Yung lalaki.
1: Yung single din naman siguro. Oo naman, ano? Mahirap naman pag hindi.
0: Tinatanong ko lang.
1: Tsaka, hello, what if friends lang? Huh? What if friends? Ikaw din naman, sinusundo mo ako sa airport, hindi ba? Hinahatid mo ako. Pag ganon, may something agad? Hindi pwedeng close lang? Oo. Oh.
0: Wala akong comment dyan, ha?
1: Mamaya, si Nanay Christy, abangan natin. Nay, sino ito?
0: Wala akong comment dyan, hello?
1: Oo, ha? Tama.
0: Mga kapatid, muli pong magsasama-sama sa entablado ang ilang miyembro ng iconic girl group na Viva Hot Babes para sa isang reunion concert. Nakatakdang ganapin ang Bulaklak Viva Hot Babe Reunion Concert sa October 23 sa Quezon City. Kabilang po sa mga inaasahang magtatanghal sina Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garcia, si Sherry, si JC Parker, Ella V, Jennifer Lee, Mitch Gonzalez. Hindi kasama si Mitch Gonzalez.
1: Apo. Ito ba ang isa sa'yo?
0: Sarina Balbaguevara.
1: Huwag niyo ako inahamon, sinasabi ko sa inyo.
0: Ayan naman talaga, oh.

0: po ng tickets na nagkakahalaga mula 1,500 piso hanggang 6,800 piso. Una pong sumikat noong 2003 ang Viva Hot Babes sa mga kantang Kikay, Bulaklak at Basketball. Ayan naman talaga, kitang-kita.
1: Tuwan-tuwas.
0: Lahat po na kanyang mga, ano, sa kanyang...
1: Isang minuto lang pinawisan agad, may edad ka na talaga, girl.
0: Oh, hindi ito lang yun. Pag nakikita ang iyong, pag lumalabas ang iyong, kitang-kita mga banat.
1: Ito na.
0: Bakit ang butok ako? Sige.
1: Ito naman mga kapatid. Aha. Ay, inilabas ni Nadine Lusre ang music video para po sa kanyang bagong awitin na personal. Or personal, English pala yung kanta, hindi personal. Knockout po ang beauty ni Nadine sa MV kung saan boksingera pala ang peg niya dito, partner. Ito ang comeback ni Nadine sa music scene matapos nga po ang 3 years. Tungkol ang kanta sa pagiging deadma sa negativity at pambabash. Mapapakinggan po ang personal sa lahat ng music streaming platforms.
0: Balik po naman sa Pilipinas ang mga bida ng kapatid serye na Secret in Prague matapos ang kanila pong taping sa Europa. Hindi raw po malilimutan ni kapatid actor Dylan Minor ang kanyang karanasan dahil ito raw ang unang beses niyang mag-taping sa ibang bansa. May dapat daw hong abangan sa kanya pong karakter na si Ramboy the Vlogger. Masaya rin po si Gen Z Queen Andrea Brillante sa mga taping abroad dahil ito po raw ang unang niyang beses na makapunta sa Rome. Tumatakpo sa kanya ang mga sikat na atraksyon gaya po ng Trevi Fountain at Colosseum. Abangan po sina Andrea at Dylan sa A Circuit in Prague, 9:30 p.m. sa TV5.
1: Ay nako, ito. Talaga naman nag-trending nitong weekend. Ang daming hindi nakatulog. Inilatag po ng Disney sa kanilang fan event ang ilan sa pinakamalalaking proyekto nila. Isa po sa mga inabangan ng cast reveal para sa bagong X-Men film ng Marvel Studios. Muling gaganap si Sadie Sink bilang si Jean Grey, habang si Kit Connor ang magiging Scott Summers o Cyclops. Bibida rin dito si Christopher Abbott bilang Professor X, Samara Weaving bilang Emma Frost, Inden Navarrete bilang Rogue at Maya Boyd bilang si Storm. Kasama rin po sa Cassie Adam na Driver na gagampan na naman ang karakter ni Nathaniel Milbury. May pasilip rin ang Marvel sa Avengers Doomsday. Bibida dito si Robert Downey Jr. nagbabalik bilang si Dr. Doom. Babalik din. Naku, sinabi ko sa inyo. Babalik din si Chris Evans bilang Steve Rogers or Captain America at Hayley Atwell bilang si Peggy Carter, and this will be released on 2028. Ang bata ng cast, partner, talaga naman. Kaka-excite.
0: So mga kapatid, kung kayo po'y excited na mapakinggan ang ilang pang mga tampok na balita, stay tuned kasi po kami kakalas na sa TV5 sa ating mga kapatid sa Good Morning Kapatid. Thank you very much, ha, girl?
1: Maraming salamat po sa mga kasamahan natin dito sa TV5 bago tayo magpaalam ang oras na. Eksakto alas 7 po ng umaga. Hatid yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po sa number na ito, 0931-033-2871. At available po ang Ulta Bio Trial Pass sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Kami nga po ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga, pero kami po ay kakalas na nga dito sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang tayo dito. Pero ang programang ito pwede nyo rin mapanood Signal TV Channel 1 and 1PH at siyempre pa sa RPTV. At higit sa lahat, kami po'y napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong bansa. Ipapasa na natin ulit sa ating mga host sa FSU. Mga kakikay, eto na, sumayaw din kayo dyan. See you all tomorrow.
0: At ngayon, Manong Tuts, gising ka na ba? Good morning! Sabay bati rin po ng happy 27th birthday today para po naman kay Yahoo Garganera. Yahoo, happy birthday.
1: Sino
0: from your daddy at from Celeb.
1: Ang cute si Yahoo, kapatid
0: ni Yehey. Ayan, happy birthday. At muli po naman kay Ma'am, ha? Kay Mami Remy Aguila Pascual from your loving husband, June Pascual, at mga anak na sina Abiel, Kyla, Kadisha, and mga apo. na si Liana at si Franco. Happy birthday, ma'am! At kay Ricky Rosales, inaanak, happy birthday din sa iyo. At maging kay Manny Boy Dapogi Galang na malamang ay tulog pa.
1: Happy birthday, Boss
0: happy
1: Manny!
0: Birthday.
1: Sir Ricky!
0: At kay Zarina Balba Guevara.
1: Uy, birthday niya rin!
0: Di ba ka-birthday mo si Senator Lito Lapid?
1: August 30? Si Senator Dito?
0: August 30 ba birthday mo?
1: Bakit nakalimutan mo naman agad? Ikaw naman. Si DJ Popoy. Birthday din August 27. Oo. August 27.
2: Kapag ka naman!
1: Oo, tama. August 27, Kuya Popoy, DJ Arnold Ray. Advance, happy birthday!
0: Samantala po naman sa ating Sports 5. Makakaharap po ni Alex Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisimova sa ikatlong round ng Cincinnati Open sa Amerika. Nakatakda ang laro ngayong pong araw pero wala pang oras. Ito ang unang beses na maghaharap po ang dalawa. Apat ang WTA titles po ng Amerikana. Tinalo ni Anisimova si Sei Nepsonmes 6-2-6-3. Si Ayala ho naman ay galing sa 6-1 3 love na panalo ko naman laban kay Elena Gabriela Ruse ng Romania noong weekend. Maaga pong natapos ang laro dahil sa injury ni Ruse sa kanyang paa.
1: Samantala, kampiyon sina Kylem Progella at Sofia Pagara sa Volleyball World Beach Pro Tour sa Busan, South Korea. Kampiyon nga po sila, tinalo ang kapwa Pinay na sina Bernadette Pons at Cici Rondina sa finals 21-18 at 21-13. Matapos pong digit ang first set o marangkada sa 18-10 lead sina Progella at Pagara. Sapat na bentahin na ito para ma-upset nila ang Siphons duo. Bago ito, tinalo nila ang pambato ng Japan na sina Mayu Sawame at Wakana Akishige sa semifinals. Congratulations sa atin pong mga Pinay volleyball players na naglaro po dyan sa Japan.
0: Bawang mga players po naman ng PBA ang ipadadala ng Gilas Pilipinas sa Japan para po depensahan ang ginto sa Asian Games. Ayon kay Coach Tim Kuhn, sabay po na mag-iensayo ang koponan para sa Asia at sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. May dalawa o tatlo lang daw na mag-o-overlap sa dalawang lineup. Mga assistant coaches muna ang magtitimon sa mga ensayo ng Asian Games team habang nasa FIBA team naman si Coach Tim. Lalabanan po ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa ikaapat na window ng World Cup Qualifiers. September 11 po naman magsisimula ang group stage game sa ASEAN. Sa ngayon po'y wala pang official na roster para po sa parehong koponan.
1: Samantala, kaugnay ng balitang yan, posibleng ito na ang huling beses na kakatawan para sa bansa si PBA star Junmar Fajardo. Ganon, ayon po kay Gilas Coach Tim Cone, may plano nang magretiro si Abay. Ilang years na ba si Abay? Pinilit lang daw niyang maglaro para sa ikaapat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kulang sa malaking player ang Gilas dahil wala si na Kentin Milliora Brown at Mike Phillips at hindi pa nakapag-commit nga po para sa paglalaro si Kai Soto. Alanganin naman po ang 9-time PBA MVP na maglaro sa Asia, dayon po yan kay Cohn. 2013 ang unang maglaro para sa Pilipinas si Junmar Fajardo. Bahagi po siya ng koponang lumaban sa World Cup noong 2014, 2019 at 2023. Kasama rin siya sa Asia team na nagkampiyon noong 2023. Noong isang taon lang, nagretiro na rin sa pambansang koponan ng big man na tropa po ni Junmar na si Japet Aguilar. Since 2013 pala to.
0: Ang sinasabi dyan, yung retirement, dito lamang sa Gilas.
1: Sa Gilas, no? Lang, oo. Oh, oh.
0: Kasi nga din, hindi may tatanggi, di ba? Ang mga players ngayon dyan, ang bibilis, no? Dapat huhulin naman natin tangkilikin po yung kanya naging kontribusyon sa mga nagdaan pong laro ng Gilas. Samantala, mainit po sinalubong sa bansa ang Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards. Dumalo po si Ant-Man sa Pilipinas para po sa Believe That Tour ng kanyang ini-endorsyong brand. Nakisaya ang 4-time All-Star sa Taguig kasama ang fans. Nakasuot pa ng Gilas jersey si Edwards. Una nga pong nagpunta sa Pilipinas si Ant bilang bahagi po ng Team USA na lumaban sa FIBA World Cup noong pong 2023. Bago ito'y nakasama niya sa isa pang event ang ilang PBA legends gaya po ni James Yap, Johnny Abarrientos, Alan Caidic, Atoy Ko, Aaron Tolentino hindi kasali. Apo, nakipagkulitan din sa mga Pinoy look-alikes ng kapwa niya NBA stars na sina Steph Curry, Luka Doncic at LeBron James. Ay talaga naman, ha? Alright, so mga kapatid, Yan po ang ating unang bukso ng mga tampok na balita sa News 5. At maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki ngayon na mga uring manggagawa. Kumusta ang inyo pagpapahinga over the weekend?
1: Nakasarap.
0: Energy, yan po ang ating kakailanganin sa buong linggo ng paggawang.
1: Ikaw ba nakapagpahinga ka, partner?
0: Eh, kitang-kita mo naman sa naku, ating
1: talaga,
0: balitaan.
1: I love it. 10 hours yata ang tulog. Ang sarap. 10 to 11.
2: I feel wonderful tonight.
1: Thank you.
0: O, diba?
1: Ikaw, naka 10 hours ka ba?
0: Ha?
1: Oo.
0: Ganda, putol-putol.
1: Pwede na rin.
0: Oo.
1: At least naka-installment na 10 hours, di ba?
0: 2 hours gising, 2 hours Ay! Gising, 2 hours gising.
1: Grabe naman. Itabi mo yung picture ko para makatulog ka ng diretso. Baka mas matakot eh, no?
0: Mala-horror. Sa lahat po ng ating mga suki na mga seniors at super seniors, kamusta po kayo? Masakit ba ang kasukasuan? Gusto bang gumalaw-galaw? Nanay Thelma Monton, good morning po sa inyo. At yung Nanay Thelma Monson sa Cavite, good morning, Nanay. Marami na ho bang mga sakit sa kasukasuan? Eh gusto nga pong medyo kumilos-kilos pero hindi makakilos. Eh baka naman po nag-OA na tayo, ha? Yung OA na sinasabi ko ay osteoarthritis. Huwag nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ha? Ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang OsteoGuard ang aking iniinom araw-araw, kaya kahit papaano, tayo pinakakapagbuhat-buhat pa po. Di ba nakakapag-exercise pa, nakakagalaw-galaw pa. Yes, OsteoGuard, salamat po ng marami. Thank you! Well, mga kapatid, ang tamang oras ngayon ganap ng 8 minutes after 7 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Ang sarap kasi ng kape, Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng xanthan. Yan po'y nanggagaling sa mangosteen na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Abangan, ilang pang mga tampok na balita, susunod na!
3: FM. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
7: Let's get it on!
6: Ang bilis tumago. Hoy! Itay mo ako!
8: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
6: Ano?
9: Sumobra pa!
10: You choose which ingredient.
11: Makabukas pa tayo mga kakain.
12: Anong gagawin mo ngayon?
13: Pantikim lang.
14: Wala tayong oras. Ganatik pa muna yan. Kailangan taste good.
6: Ay! Are you okay?
14: Medic? Do we have a medic?
15: Medic. Oh my God, ayaw niyong tumigil.
14: Feel of pressure!
16: Hindi ko nasusunod na ba yan o hindi.
17: Naku, patay na. Sunog na sunog.
14: Mystery ingredient, Mr. Fox!
18: Ah! Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
19: Oo, aabot yan.
14: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
20: This is our chance to reunite.
21: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
22: I see you.
23: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields.

0: 好激烈！
1: 根本都欢迎收听吧，我都爱 miss。
2: Big on micro suspense，
3: 嘛冇地估，唔得咁惨过。
0: Big on，
4: hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
5: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin at yung tatlo.
0: Micro drama is big on Signal Play.
6: Solo ko na.
7: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Rich.
8: True FM.
7: True FM. Thank you. Pag-aaral po sa mga suki po ng ating himpilan, True FM 105.9 live from Mandaluyong. Himpilan na naka-hook up po sa atin sa iba't ibang panig po ng ating kapulungan. Kaya, maaga. O, dagang salamat ka rin yung tanan, ha. Thank you very much po. Salamat na marami. At ngayon nga pong panahon ng tag-ulan nung pong Sabado, praise God, umaraw. Pero kahapon din po, uulan aaraw sa mga panahon po na pabago-bago ang klima. Marami po ang nagkakasakit. Kaya po ang ating laging paalaala, doble ingat po lagi. Lalo na ho doon din sa pagpili po at pagbili ng ating kakailanganing gamot. Doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura po naman, eh mag-ingat din at magduda dahil baka hindi naman yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong obligado kang magtipid, ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Yes, piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Lagi po nagpapaalala ang ating mga kapatid sa Unilab. Thank you very much, Unilab. Thank you. It is now 13 minutes after 7 o'clock. Mama Del Macarandang, good morning. Ganda umaga rin kay Jaris Bundok ng The Philippine Star. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
9: Sa gitna ng walang patid na pag-ulan, mga nasawi po sa gitna ng masamang panahon, umakyat na sa 23.
7: At mga kapatid, tuloy na hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial.
9: Samantala, Ombudsman Boying Remulla sinita pagtatayo ng mga establishmento.
7: Matapos ang rollback noong nagdaang pulinggo, presyo ng mga produktong petrolyo mukhang sisipa na naman. Puntang na kayo!
9: Bilang naman ang mga nasawi sa malakas na lindol sa Indonesia, umabot na sa higit 50.
7: At sa ating mga Sports 5, mga kapatid, Alex Ayala, abante sa next round ng Cincinnati Open matapos ang injury ng kalabang si Elena Gabriela Ruse sa gitna po ng kanilang match.
9: Sa balitang entertainment, Disney, mas exciting o may exciting na pasili para sa upcoming Avengers Doomsday at X-Men.
7: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Mga kapatid, narito ang ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
9: Sa mga balitang pambansa, nagpalitan po ng patutsada ang Chinese Embassy at Department of National Defense kauday po sa issue ng mga inarestong Chinese workers sa isang planta sa bansa. Sa isang pahayag, iginigit po ng DND na hindi naman sagot ang mga inilalabas ng China laban kay Defense Secretary Gebo Chodoro, kundi mga tanong at retorik lamang ang mga ito. Giit ng ahensya, classic example daw yan ng pag-iwas at panlilinlang. Nagugat po ang pahayag ng DND matapos akusahan ng Chinese Embassy sa katotohanan

0: ang ginagawa ng China. Oobligahin naman ang Senadong DPWH na magsumite ng eksaktong coordinates sa mga flood control projects na pupondohan po sa susunod na taon. Aabot sa 107 billion pesos ang hinihinging pondo ng ahensya para sa iba't ibang flood control projects sa 2027. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, makatutulong ang pagtukoy sa eksaktong coordinates ng mga proyekto para maiwasan ang mga ghost projects, lalo na ang pagdoble ng pondo sa mga ito. Ire-require din daw ang feasibility study sa kada proyekto para matiyak na epektibo at magagamit talaga ang mga itatayong flood control projects. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na nag-resign ang dalawang undersecretary ng Department of Health, DOH, na parehong nahaharap sa patong-patong na mga reklamo sa ombudsman. Kabilang po dyan si dating USEC Randy Escolango at Dr. Glenn Matthew Bagaw. Walang inilabas sa detalyeng palasyo kaugnay po ng kanilang pagbibitiw. Si Escolango, gaya ni dating Health Secretary Herbosa, ay nahaharap din sa reklamong graft at grave misconduct na inihain po ng grupo ng mga concerned employees ng DOH. Base sa reklamo, illegal daw ang pagkakatalaga kay Escolango at ang pagkakadawit nito sa umano'y close procurement scheme ng ahensya. Si Bagaw naman ay nahaharap sa reklamong graft at administrative complaints. 17 minutes, mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. At mga kapatid, ang oras ay hatid din po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. May Facebook page din po sila, araw-araw po ang live selling ng alahas sa kanilang Facebook page. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Batiin na rin natin ang good morning si Sir Richard de la Rosa, at nakatutok sa atin ngayon ang ating kapatid na si Atom Yango. Kasama din po ang kanyang mga magulang na si Nanay Selma at Tatay Tony Yango na nakikinig din sa radyo sa atin habang sila daw ay nag-aagahan. Good morning po Nanay Selma at Tatay Tony, and Atom, mamimiss ka namin dito sa True FM. Si Atom nga po ay maglilipat bahay na dito lang sa mga kapatid natin sa Signal. Mamimiss ka namin dito sa True FM. Maraming maraming salamat sa serbisyo mo dito, Atom. At no goodbyes, just see you around. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:18, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Ito po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: True FM.
3: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sabado, 7 PM sa 1PH.
1: Buyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
2: Uy, mga kapatid, 7:21. Ang oras naman hatid sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng-pwedeng isama po ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May promo code po sa inyong screen. Gamitin nyo na yan, mga kapatid. Kung passenger ka man o rolling cargo ang ibubuk mo para sa iyong biyahe, may 10% discount po tayo. Just scan the QR code on your screen. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Arestadong isang Chinese matapos mahulihan ng baril at granada sa isang hotel sa Makati. Mismong ang may-ari po ng hotel ang nagsumbong sa banyaga. Napansin daw ng isa nilang housekeeping staff ang pampasabog sa mga gamit ng Chinese. 3 kwarto raw ang nirentahan ng lalaki. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung bakit may granada ang lalaki at kung bakit 3 kwarto ang nirentahan nito. Inaalam din ng pulis kung may kaukulang lisensya ang baril nito. Bumagsak naman pong bahagi ng abandonadong gusali sa Kalentong Street sa Mandaluyong City. Humambalang tuloy sa kalsada ang semento, kahoy, bakal at ilan pang parte ng establishmento. Ayon po sa barangay, nasa 5 taon ng abandonado ang gusali. Sa katunayan, kasalukuyan na itong dinedemolish dahil po sa nakitang mga bitak sa mga bahagi nito. Sakto raw na kumakain ng pananghalian ang mga trabahador nang gumuho ang gusali. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng dahilan ng pagguho ng bahagi ng gusali. Binatikos naman po ng isang netizen ang mabagal daw na pagresponde ng 911 emergency response sa Taguig sa viral post ni Basti Ascari o Ascri. Humingi siya ng agarang tulong para sa kanyang ama matapos umanong makaranas ng mild stroke. Halos 10 minuto raw siyang tumawag sa 911 bago ito nasagot. Ano ba yan? Si Basti mismo ang nagsagawa po ng cardiopulmonary resuscitation o CPR habang inaantay ang ambulansya galing po sa 911. Nanawagan si Basti ng pagpapanagot at pagpapabuti sa sistema ng emergency response. Ipinauubayan na raw ni Basti sa mga otoridad ang pag-iimbestiga kung may naging pagkukulang o pagkaantala sa pagresponde. Samantala, ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, sineseryoso at iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente. Itinanggi naman po ni Derek Ramsey na may sasakyan siyang peke ang plaka. Sa kanyang IG story, giniit po ng aktor na si Derek Ramsey na lahat ng sasakyan niya ay may tamang plaka. Dagdag pa po ng aktor, wala pa siyang natanggap na anumang show's order pero handa daw siyang makipagtulungan sakaling patawag ng LTO. Sa kabila po nito, humingi ng paumanhin si Derek sa LTO ng dahil po sa pangyayari. Ayon sa LTO, tatawag lang aktor sa August 24 para po malinawan sa issue. Nauna nang sinabi ng ahensya na iba daw ang plakang nakakabit sa supercar kumpara sa nakatalaga dito. Samantala, mga kapatid, balita po sa mga lalawigan. 2 ang patay, abang 17 ang sugatan. Nang mahulog po sa bangin ang sinakyan nilang pickup truck sa Soralia, South Cotabato. Ayon sa mga pulis, galing po sa simbahan ng mga sakay at pauwi na sana ang mga ito. Nawalan daw ng preno ang driver hanggang sa tuluyang nahulog sa halos 100 talampakan na bangin. Kabilang po sa nasawi ang driver po ng sasakyan. Dinala naman sa ospital ang mga sugatan. Sa ibang balita, patay po ang mag-asawa sa Rizal matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Montalban sa Rizal. Nangyari nga po ang pamamaril sa harap mismo ng 3 anak na mga biktima. Ayon sa isang kaanak, kahuwi lamang ng lalaking biktima sa kanilang bahay at kalaro nito ang mga anak nila. Habang nagluluto ang babae, nang bigla na lamang daw silang pagbabarilin. Nakaburol na po ang mag-asawa sa San Pedro, Laguna kung nasaan ang pamilya ng babaeng biktima. Inaalam pa naman ng mga pulis ang motibo sa krimen. Sinubukan ng News 5 na kuhanan ng pahayag ang mga pulis pero wala po silang tugon tungkol dito. Sapol naman sa CCTV ang pagnanakaw ng motorsiklo sa isang residential area sa Florida Blanca sa Pampanga. Una munang sinubukan ng suspect na pasukin ang isang bahay. Nang mabigo, sunod niyang tinarget ang katabing bahay. Saglit na nawala po ang lalaki sa video. Ilang sandali pa nga, tangay-tangay niya ang isang motorsiklo palabas ng gate. Ang tingin ng biktima, minanmana ng suspect ang kanilang tirahan lalo't kinaya nitong mag-isa na makapasok at gawin ang krimen. Nakikipag-ugnayan na sa otoridad ang mga biktima at kumakalap po ng karagdagang CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa oras naman po na 7:26, sa mga kapatid, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba, Seth Velasquez? O wala pa? Nanlalambot ba ang muscles mo dyan, Erwin Ocaña, at masakit ang iyong katawan? Ay, hindi rin. Pero para sa mga nagkakaedad, dito na po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha sa o nang lumikha ng Ulta Bio. Dahil sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik din ang inyong freshness. Gusto nyo yan? Mabibili po yan sa Shopee, Lazada. Meron din po sa TikTok. At pwede rin kayong bumili sa ultabio.shop. www.ultabio.shop. At pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Mga kapatid, i-partner nyo po ang Ultaflex sa Ulta Bio para po sa masarap at mahimbing natulog. Yan po ang gamit natin everyday. Ulta Bio plus Ultaflex. Available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Puntahan naman po natin ngayon ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Mukhang tataas na naman ang bayarin sa kuryente ngayong buwan na Raygo po dahil po sa mas mataas na singil sa transmission. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, tumaas po ang transmission rate ng piso't 75 sentimos kada kilowatt hour. Mula po yan sa dating piso at 43 sentimo kada kilowatt hour. Dahil naman yan sa mas mataas na singil sa ancillary services o yung pagpapanatili ng stability sa power grid. Tumaas din daw ang transmission wheeling rate o yung singil para sa paghahatid ng kuryente sa grid. Wala namang gagastahin ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagtatayo ng packed silica hub sa Tarlac. Yan po itiniyak ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ayon kay BCDA President at CEO Bingkang, lupa lamang ang iaambag ng Pilipinas. Lupa lamang, ano? Lamang? Para namang lamang, lupa mo ba yarn? Kung makalupa lamang, parang ang dami nating lupa sa Pilipinas, ano? Yun nga raw po, lupa lamang ang iaambag ng Pilipinas sa naturang inisyatibo. Lupa lamang, ha? Anya, kargo ng mga investor ang pondo para sa proyekto. Sa ngayon, hawak pa ng investors ang plano para rito. Makikita lang daw ng Pilipinas ang iba pang detalye oras na maibahagi ito ng investors makalipas ang 6 na buwan. Saka susuriin kung naayon ba ang plano sa regulatory standards ng Pilipinas. Ayun pala, siguro bago magpirmahan, tignan muna natin ang mga regulatory standards at kung ano talaga ang plano pong itayo dyan. Di ba mas okay po yun bagong pirmahan sa November? Makita ang framework talaga? Kung ano talaga itatayo dyan? Okay po ba yun, sir? Okay po, hindi lang tayo sure kung magkakaroon ba talaga ng open forum po, no? Yung mga may tanong dito sa Pax Silica at yung mga pro-Pax Silica rin. Hindi naman tayo super anti-Pax Silica, but we just wanted a clear framework kung ano po talagang itatayo dyan para lang klaro. Kasi alam nyo, pag nagka-problema dyan, sino bang unang maaapektuhan? Hindi ba tayo ulit? Hindi naman yung mga nagtatanggol dyan o yung mga gustong ipatayo yan talaga dyan. Samantala, sa iba pang balita, inaasahang magsisimula na po ang partial operations ng isinusulong na food storage at processing hub sa Pampanga bago pumatapos ang taon. Ilalagay po ang 40 hektaryang Clark National Food Hub sa Clark Aviation Capital sa Pampanga. Magkakaroon ito ng pasilidad para sa food aggregation, storage, processing, distribution at maging sa marketing. Inaasahang makatutulong daw ang naturang pasilidad sa pagpapalakas po ng food security sa bansa. Inaasahan ding makakalikha ito ng 2,500 trabaho sa agrikultura at pangingisda oras na magsimula na ang operasyon. Ay, promises full of promises, mga kapatid. Sa oras naman po na 7:31, ang tamang oras, mga kapatid. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May Facebook page din po sila, mga kapatid, ha, para po sa mga gustong manood ng kanilang live selling. Everyday po yan, ginagawa yan ni Ma'am Mayette de la Rosa. At syempre, open na rin ang kanilang live selling house sa Alabang. At open din po for franchise ang Mayette de la Rosa. Puntahan naman po natin ang balita sa labas ng bansa. Nabalot po ng makapal na usok ang isang bodega. Nabalot nga po ng makapal na usok ang isang bodega ng medical supplies sa Moscow sa Russia. Nangyari po yan matapos magkasa ng drone strike ang Ukrainian forces sa rehiyon. Ayon sa provincial governor ng Russian capital, ito na po ang pinakamatinding pag-ataking tumama sa kanilang lugar. Kinumpirma rin ng opisyal na nasawi po ang isang 83-anyos na lalaking biktima. Una nang sinabi ng Russian Defense Ministry, naaabot po sa higit 800 drones ang pinakawalan ng Kyiv sa simula po nitong hating gabi ng Linggo. Isa naman ang kumpirmadong nasawi kasunod ng pananalasa ng wildfire sa bansang Croatia sa Europa. Sa ilang kuha, kita po ang pahirapang pagresponde ng mga otoridad sa bayan po yan ng Omis nitong Webes. Ayon sa report, aabot po sa 40 katao ang naitalang sugatan. Samantala, nasa higit 1,000 mga residente ang sapilitang inilikas ng Croatian authorities. Inaalam pa ang lawak ng pinsalang iniwan ng nasabing kalamidad. Hindi naman bababa sa 12 patay habang 10 iba pa ang sugatan matapos bumaliktad ang isang bus sa bansang Hungary. Ayon sa report, tourist bus ang nasabing sasakyan. Nangyari po yan habang binabaybay ang lalawigan ng Mezokerestes nitong Linggo nang mawalan nga ito ng kontrol. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sugatang biktima habang gumugulong ang imbestigasyon sa malagim na trahedya. At eto na nga mga kapatid, sa mga sports fan, balik tayo sa ating Sports 5. Nagtapos sa 15th pwesto ang Alas Pilipinas Girls sa una nilang sabak sa FIVB Under-17 World Championship sa Chile. Tinalo po nila ng 4 na dikitang sets ang Czechia sa classification match. Final score, 21-25, 25-22, 25-14 at 25-22. Ito ang pinakamataas na naabot ng isang Philippine volleyball team sa world stage. Nagtala po ng 25 puntos si Kira Celis para pangunahan ng alas. Nagtapos naman sa 2 wins at 3 losses ang record ng koponan sa group stage. Bago natalo sa South Korea sa round of 16 at sa Japan at Venezuela sa classification phase. Samantala, 4 na sets din ang kinakailangan ng PLDT High Speed Hitters para mapataob naman po ang Akari Chargers sa PVL On Tour na ginanap po dyan sa Iligan, Lanao del Norte. Napahaba ng Akari ang laro matapos pong makuha ang third set pero bigo silang magawa ang reverse sweep. Final score, mga kapatid, 25-14, 26-24, 21-25 at 25-20. Top scorer si Savvy Davison matapos ang 22 points. 2-0 ang record sa on tour ng PLDT habang 1-2 naman ang Akari. Nilampaso ng Farm Fresh Foxies ang Next Led Chameleons 25-23, 25-13 at 25-22. Sumandal po ang Foxies sa tig 16 puntos ni Nasses Molina at Trisha Tubu. 1-1 po sa ngayon ang record ng Farm Fresh habang 2-2 ang Next Led. Magtatapos po ang PVL on tour on August 22. Matapos naman po ang higit 2 buwan, nagbalik na sa competitive basketball ang Ateneo Blue Eagles. Sa pangunguna po yan ngayon ni Head Coach Louis Alas. Tinalo ng Ateneo ang Our Lady of Fatima University 71-60 sa Pinoy Liga Cup. Nanguna po sa Ratsyada, mga kapatid, ng Eagles si Travis Roberts matapos nga po ang 17 puntos. Ito na ang unang laro ng Ateneo mula ng malunod sina Rene Baterbonia at Divina Dilly habang nasa team building sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Bagong laban, nag-alay po ng katahimikan ng parehong kuponan para kina Butter Bonya at Adili. Git ni Coach Alas, mahalaga para sa kuponan ang alalahanin at bigyang karangalan ang kanilang mga pumanaw na kakampi. And here we go sa oras sa 7:36. Good morning, Nanay Christy. Napapakinggan nyo nga po ang Christy for Minute dito sa True FM. Alauna ng hapon. Sa balitang entertainment, pinatunayan ng Pipa Powerhouses na SB19 at Binny ang husay ng Pinoy artist sa Summer Sonic Festival sa Japan. Mula sa matagumpay sa on a debut sa Lollapalooza Festival, nagina na po sa Chicago sa Amerika. Aba naku, humataw naman po sa Japan ang grupong SB19. Todo bigay po ang Kings of Pop sa performance nila ng Damn, Visa at bago nilang single na Lawless. Nagtanghal din ang Binny sa Summer Sonic Festival. Kabilang sa kanilang ibinida ang Sugar Rush at ang Japanese version ng Born to Win at ng Salamin Salamin. Nag-hangout naman sina BTS RM at J-Hope o J-Hope kasama nga po sina R&B Superstars Usher at Chris Brown. Uy, ira natin to ah. Nakijam nga po ang Bangtan Boys sa concert nina Usher at Chris sa Toronto, Canada. Ipinost pa nga yan ang American singer sa kanilang Instagram. Merong fans na natuwa dahil nage-enjoy si na RM at J-Hope. Pero marami naman ang napakamad ng ulo. Meron kasing mga isyong kinakaharap si Chris gaya ng pananakit sa London nightclub at felony assault noon. Magkakaroon ng concert ng BTS sa Toronto on August 22 hanggang August 23. Inireveal na rin ng Disney ang ilan po sa pinakaabangang pelikula sa isang fan con. Kasama po dyan ang live-action version ng Tangled at sequel ng Coco at Frozen. Oh my gosh! Kinumpirma ng Disney na gaganap si Tegan Croft bilang Rapunzel at Milo Manheim bilang Flynn Rider sa live-action ng Tangled. Kasama rin po sa cast si Catherine Han bilang Mother Gothel. Ipalalabas po ito sa March 31, 2028. Inilabas din ang bagong concept art para po sa Coco 2 kung saan makikita ang teenager na si Miguel. Muling gaganap dito si Benjamin Brad bilang ang kontrabidang si Ernesto de la Cruz. Magkakaroon na rin ng Frozen 3 kung saan magbabalik ang mga karakter na sina Anna, Elsa at Olaf. Magbabalik po dito sina Kristen Bell at Idina Menzel na bumoses sa mga karakter nina Anna at Elsa. Ipalalabas po sa mga sinihan ng Frozen 3 on November 24, taong 2027. Mga kapatid, oras muna 7:38. Ang tamang oras at iba rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Megasoft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5, mga kapatid. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Kasama niyo po mula 6 ng umaga hanggang alas 10 po yan ngayon, mga kapatid. Ngayong Lunes ng maulang umaga, tutok pa rin dito po sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
3: Magandang Monday morning, guys! Praise God sa isang napakagandang Lunes ng umaga sa gitna po ng mga pag-uulan. Praise God dahil tayo po ay una, higit sa lahat, buhay pa mga kapatid. And of course, may mga trabaho pa. So praise God, thank you po sa Nation Broadcasting Corporation at sa ating pong buong himpila ng Signal TV at maging sa TV5 para po sa pagkakataon na makapaglingkod sa bayan. Amen!
2: Amen!
3: At magandang umaga rin mga kapatid! Opo, sa mga taga Bacoor, Cavite, sa mga taga Parañaque, Las Piñas, dahil today meron tayong follow-up sa napaka-importanting issue dito po sa usapin po ng LRT1 extension. Huwag kayong magsasawa sa ating talakayan tungkol dyan dahil parang kami na lang yata nag...
4: Ay, nalang ba nag-a-update?
3: Ay, naku po. Meron tayong update ha, para ho natin malaman, tutuloy ba talaga yan? Nagkasundo na ba talaga sila? Kasi po August 13 sinasabi na meeting daw po noong pong Villar Company at nung bangko na kanilang inutangan kung saan po isinangla nila yung lupa na gagamitin, bahagi po ng lupa na gagamitin para po sa Las Piñas Station. Para lang ho sa ating update, nang sa ganun po naman po, masiguro natin na ito pong DOTR, oo, nakatutok din po at ginagawa ang lahat ng kaparaanan para matuloy ang napaka-importanteng proyektong ito. Sana pong ombudsman din, gaya po ng kanya pong ipinangako dati, kumilos na dito sa pagpapanagot sa mga taong responsable kung bakit po na-delay ng napakatodo, napaka-dibongga, napakalubha nito pong proyektong ito. Hindi bonggang-bongga.
4: Ako na magsasabi ng bongga. Mas bagay sa akin yun. Bonggang baha ang nararanasan ngayon ng mga taga Bulacan. Nagkalat ha, yung mga nagbi-video-video.
3: Bulacan, sabi ko Cavite.
4: Ay, sorry, Cavite. Yung Bulacan din kasi.
3: Ano ka ba naman? Ba't ka napunta ng Bulacan?
4: Sorry, sorry. Kasi naalala ko lang.
3: Sandali lang, hello.
4: Yung mga napanood ko kasi video
3: muna,
4: over the weekend.
3: Sandali muna, nilayo mo ako.
4: Sorry,
3: nandito ako sa Bacoor, Cavite.
4: Oh, last week kasi nasa Bulacan
3: ayan
4: tayo
3: naman,
4: eh. Oh, sorry, ayan, sorry,
3: ayan,
4: sorry.
3: Ayan ka na naman eh.
4: Oo nga. Oh. Parang no Friday lang, ano?
3: Layo mo na naman.
4: Sorry, naalala ko yung mga kapwa ko taga Bulacan.
3: Ano ba pinagkakain mo? Ha? Baka nakakainom ka na ng baha, ha?
4: Pwede.
3: Baka yung luha na ba sa gripo mo dyan sa iyong tinitira sa Bulacan ay galing na sa baha, ha?
4: Hindi natin sure.
3: Kaya ganyan ang epekto sa utak mo.
4: Pero pwede rin. Pero totoo, seryoso partner ha. Sa Bulacan, grabe.
3: Mamaya na yung baha mo, please, okay? Nandito pa ako sa LRT1 extension.
4: O sige, balik tayo dito sa LRT1. Sampung taon, isang dekada, di nagawa yan. Oo nga.
3: Sorry, hindi ako makamove on dito sa partner ko.
4: Oo, from LRT to baha.
3: Siguro kailangan na rin bigyan ito ng pampakondisyon.
4: Kailangan na shake out.
3: Parang si Sek Banoy. Sek Banoy, good morning ha. Ikaw ba'y napalya pa? Eh kung sakasakali po, ano baga, ano bang ating remedyo? Sa mga pumapalya at sinasayang biyaya ng buhay, baka naman sinasabihan na kayo nang lagi na lang kayong palyado, ito ang para sa inyo. Pagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang pagsik mo!
4: Vroom vroom, mapapa! Bravo! Yan.
3: Ay talaga naman, para kay Mike Lee ng Toyota Alabang at maging kay Randolph ng Converge, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, Winston King ha, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning, Aya Samson Go, good morning.
4: Morning.
3: Mga ka-Bravo, vroom vroom, good morning. Bravo, you know. Abangan po ang ating diskusyon sa mga napaka-importanteng isyong pambayan. And of course, mga kapatid, ang ating po magandang balita pong ihahatid sa ating happy hour dahil napagtagumpayan natin ang laptop talaga naman. Thank you! O diba, yung laptop mismo po nakuha na nung isa pong ina na ating nakapanayam at ang kanya pong kahilingan para sa kanya panganay pong anak na working student at yung kanya pong anak din po na high school, kailangan daw po ng laptop. Laptop is done! Oh, Jiba?
4: Wow!
1: FM.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: every morning. Tapat lang kasi sila ng simbahan. Pag-usapan po natin sa serye na to yung mga katangian ng Diyos or attributes of God. Madalas po kasi either kulang or mas worse, ano, mali ang pagkakakilala natin sa Diyos na sinasamba natin. Kaya dapat meron tayong yung biblical knowledge about ano ba talaga ang mga attributes o katangian ng Diyos. Una sa listahan, the sovereignty of God. Pag sinabi pong God is sovereign, yung soberenya daw po, parang bansa natin, soberenya ng Republika ng Bansang Pilipinas, ibig sabihin po, wala nagko-control sa atin. Hindi pwedeng ibang bansa mangingialam kasi po may soberenya tayo. At minsan, may mga panahon po na sa buhay, parang alam mo yon, yung feeling mo in control ka, pero nangyayari, yung totoo, hindi ka naman talaga in control. May plano ka hindi natuloy. Nawalan ka ng nawawala ka ng pag-asa sa bansa natin, di ba? May trabaho ka o oportunidad na biglang nawala. Hindi ka lang nakakuha ng visa, nasira na yung lahat ng plano mo. May relationship na hindi mo maayos. May problema sa pamilya, whether financial, sa physical, na kahit anong gawin mo, kahit gano'ng daming pera mo, wala kang magawa. At pagka po yung buhay feels out of control, natural lang, papasok na yung fear, matatakot tayo. We're gonna fill the gap kung ano mangyayari between now at pag sinabi ng doktor na stage 4 yung cancer mo. So minsan,
1: ayun,
0: ito be in control or naghahanap tayo na masisisi, pero ito magandang balita. Maaaring yung buhay mo feels like out of control. Hello? But it's never out of God's control. Yan.
1: Yes, Pastor, tuloy so, lang.
0: Siya? Okay lang ba tayo?
1: Yes, medyo naputo lang ng saglit. Tuloy so, lang po.
0: Yan. Sabi sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Ang ganda po ng verse na to, no? Maaring nagplano tayo, pero yung fulfillment daw po ng purpose ng Diyos ang nasusunod. Siya po nasa trono, hindi siya yung nagugulat bakit may biglang giyera sa US at Iran. Ay, bakit biglang itong bansang Pilipinas, ganito, ganyan. Hindi siya nagpapanik, hindi siya nawawalan ng options, siya po ang in control. Kaya nga, isang klasik kwento niya si Joseph sa Bible, kahit anong masasamang nangyari sa kanya, kahit anong mga madilim na pagyayari, sabi niya, "You intended to harm me," sabi niya sa mga taong gumawa sa kanya na masama, "but God intended it for good." Kaya tandaan po natin, maybe today, may chapter sa buhay mo na hindi mo maintindihan. Hindi mo kailangan intindihin lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos na may control ng lahat. Faith is simply saying, Lord, in...
1: Mm-hmm. Ayun, medyo naputol.
2: Faith is simply saying, yun.
1: Oo.
2: Doon tayo naputol.
1: Oo nga.
2: So, mga kapatid, mukha pong may problema. Obviously, ang internet dyan po sa area ni Brad Jeff Eliscopides. Muli, salamat po na marami sa lahat na nakaantabay po sa segment na ito. Ito po ang ating kailangan actually araw-araw. Sa gitna po ng ating pagiging abala sa napakaraming bagay, sa ingay po ng mga balita sa politika, uncertainties, ito ang pinakamaganda. Ang magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive...
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have

0: good career. Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
1: Yeah.
0: Ito masabi ko.
2: Your surname is Ayala.
3: Yes.
2: And you work for Ayala.
3: Yes.
2: Are you related with the Ayalas?
3: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
2: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vertel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Nasa linya po ngayon si Attorney Hernando Cabrera, ang punong abala, administrador po dyan sa LRTA para po sa napaka-importanting issue, lalo na po sa mga tumatangkilik ng ating tren, lalo na sa mga panahong ito na nag-uulan. Ang laki po sana ng tulong nito sa mga commuters dyan po sa Bacoor, papunta po ng hanggang Quezon City actually. Maganda umaga, Attorney.
1: Good morning, Ted. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: May magandang balita ba tayo na nangyari noong August 13, sir, as promised?
1: Yes, Ted. Actually, hindi natuloy yung meeting na nakaset noong August 13 kasi karoon tayo ng itong pagbaha. Kaya natuloy siya the following day, August 14.
0: Okay.
1: At based doon sa report na nakuha ko sa ating project management office kasi sila yung nakikoordinate doon sa Billiard Group. Unang-una, tinanggap na ng China Bank yung kapalit na property na siyang magse-secure ng loan ng Billiard Group. Ano, di,
0: okay,
1: diba?
0: Okay.
1: Malala mo, dalawa doon sa property na kanilang idodonate ay nakasanla.
0: Mm-hmm.
1: So ang ginawa ng Billiard Group, pinalitan ito ng ibang property para i-secure yung kanilang loan. At tinanggap ng China Bank yung replacement property para i-secure yung loan nila. So ibig sabihin, magiging clear na wala na yung mortgage doon sa dalawang property na yon. And then pangalawa, within by the end of the month or by September 1, ay i-issue yung parang clearance or release nung dalawang property na yon. So yun yung mangyayari. And then pangatlo na report sa amin is that itong Billiard Group will be making a formal communication sa DOTR kung ano talaga yung nangyari doon sa meeting na yon. Kasi verbal lang namin na nakuha. Mm-hmm. And then pang-apat is that nag-commit sila na they will work out yung clearance or yung release even before by September 1. Kaya basically, may good news tayo, Ted, at okay, makapag-proceed na tayo doon sa trabaho.
0: Okay, verbal po ang sinasabi, Nino. May tao ba kayo mismo na umupo at nag-observe doon sa meeting ng Villar at China Bank o silang dalawa lang?
1: Silang dalawa lang yun, Ted, kasi hindi kami party doon. But
0: okay,
1: immediately, diba, maalala mo, 13 dapat, and then hindi siya natuloy because of the weather condition. The following day, 14, so at the start ng meeting,
0: okay,
1: continuous yung communication namin, yung PMO namin, tuloy-tuloy yung communication nila sa Billiard Group habang ongoing yung meeting. That immediately after ng meeting, ayun nga, nag-report na sa akin yung PMO kung ano yung kinalabasan ng meeting.
0: So in other words po, attorney, yung inyong PMO, ang nakausap lamang yung Billiard Group, no? Would you know particular kung sinong tao sa Billiard Group of Companies ito?
1: Well, hindi na sinabi, but yung isang lawyer, Ted,
0: okay,
1: nakalimutan ko yung pangalan, yun ang kausap
0: sige
1: nila.
0: Opo.
1: Immediately before the start of the meeting and then right after ng meeting.
0: Okay, sige. Sir, hindi po naman sa tayo nagdududa, ano po, hindi naman sa ayaw natin na magandang balita. Pero sa inyong karanasan sa LRTA, hindi ho ba nagkaroon na po ng ilang mga pagkakataon na iba ang sinasabi nila sa actual na nangyayari? So dito ho sa pinapangako ng Villar na gantong petsa, makiklear na yung titulo, di ba, as you know, yun hong titulo na yan, dadaan pa yan, di ho ba, sa LRA, sa deeds, para po matanggal yung encumbrance sa likod. Hanggat hindi mo nahahawakan yung titulo at doon may annotation na tanggal na ito, hindi ka nakakasiguro na totoong sinasabi ng mga Villar, di ba?
1: Tama yun, Ted. Kaya nga itong by September 1,
0: mm-mm,
1: ang makukuha natin yung pinaka-release, yung formal na in paper na release na yung property. Ibig sabihin, napalitan na siya ng ibang security doon sa loan nila.
0: Mm-mm.
1: At yun na yung kasulatan na nagpapatunay na
0: okay,
1: na hindi na naka-mortgage yung property.
0: Opo.
1: And then tama, yung actual na pagpapatanggal ng annotation sa likod, it would take time.
0: Yes,
1: but
0: sir.
1: But basically, yung fundamental document noon is that mabibigay nila by September 1.
0: Okay, sige. So kami po itatawag sa inyo ulit, no? Pasensya na po, attorney, kasi kami na lang yata nagpa-follow up nito. Kaya lang ho kami nakatutok dito kasi marami ho kami mga kaibigan lang at mga kababayan na nandidiyan sa Cavite Las Piñas at Paranaque po na nagsasabi din sa amin, no, na kung maaari daw, huwag itong tigilan sa pagtutok kasi nga napaka-importante po ng project. Pwede ba natin sabihin na ang inyong natanggap na report from your PMO ay sa kasalukuyan words pa lamang hanggat hindi nyo nahahawakan yung dokumento na nagpapatunay na talagang wala nang encumbrance yung titulo noong property na gagamitin ninyo. Hindi niyo masasabi na naging totoo yung pangako ng mga Villar, di ba?
1: Tama yan, Ted. Verbal okay. Pa lang sa ngayon.
0: Okay.
1: And we have to put some good faith. But again, sabi mo nga, kailangan nating magpag-ingatan ito, Ted. Kasi hanggat wala yung dokumento na kailangan natin. But sa unang sinabi mo, Ted, anytime, pwede po kayong tumawag at kami naman po ay gagawa ng kaukulang report tungkol po dito.
0: Opo, hindi ho naman sa tayo po nagbubudbud ng asin sa sugat po na nagnanaknak na. Pag pinag-usapan natin ang good faith dito, kayo na ho mismo nagsabi, attorney, ilang taon kayo nagfa-follow up sa mga Villar tungkol po dito sa use of rack agreement na ito, sa donasyon nila na ito. Yung pala, ano po, nito pong Pebrero lamang, yung lupa na gagamitin ng gobyerno, hindi sinasabi sa inyo all along sa nagdaang mga taon na nakasanla pala. At ito po pala isinangla lamang nitong Pebrero. Hindi ba ngayon taon? So nung nag-uusap kayo, wala kayong kamuang-muang na yung pinag-uusapan yung property ng mga Villar, isasangla pala nila sa bangko. So doon pa lang ho siguro, with all due respect sa mga Villar, na bukas ang aming programa sa aming panayam sa kanila, with all due respect, nasa ng good faith doon, di ba, attorney? Kaya dito ngayon, nangangako na naman sila, baka siguro po may katwiran tayo ngayon na hintayin natin hanggat nandidi yan, tsaka tayo maniniwala.
1: Tama po yun, Ted. Tama po yun.
0: Thank you. Salamat.
1: Maraming salamat po.
0: Attorney, sorry po ah. Medyo kami lang yung makulit dito. Pero muli ho kami tatawag para lang ho natin masiguro na makapagsisimula na po kayo sa inyong gagawin ng lahat ng mga civil works dyan sa istasyon na iyan. Nang matuloy na po ito, ikapo ninyo 3.8 years ang gugugulin para matapos ang buo.
1: Tama po. Opo, anytime po, tawag lang po kayo at para naman po ma-explain namin at makapag-depo tayo ng update tungkol sa usapin po na ito.
0: Opo, salamat na marami ulit, attorney.
1: Salamat po.
0: Salamat na marami. Ayun, baka napipiko na sa atin si attorney, nauunawaan ko din siya kasi po kami na lang ang makulit dito sa isyong ito. Hindi po ba? Sorry po pero mga kapatid, yung po sinasabi ng ombudsman kamakailan lamang na iimbestigahan daw po yung dahilan kung bakit nabimbing tong proyektong ito. Sana nga po ituloy na. Kasi po, ito po'y napakalaking injustisya, lalo na po sa mga daang libong mga commuters, mga uri manggagawa dyan sa Cavite. And vice versa po naman yan, yung mga may, itong Hung Sangli daw na airport, pinamamadali ng presidente. Paano ka pupunta doon? Mas maganda nga sana, meron na po tayong tren, hindi ho ba? Daang libong mga commuters makikinabang dito. Nabimbin po ito. For the longest time, remaining 6 kilometers na lang mula diyan sa sukat na huling istasyon, papunta po dyan sa Las Piñas hanggang dyan sa Zapote